Masi he chung si ke al bi hua un. Din sa se gu za ka ga shen haru gu hie gu. Hi du zi ni mi ni ke hua un. I la hrati ni kong gu za sa ta Gabriel Kushan he I wa hua un gu. Din sa se wari gu hie gu wa. Hrati ni kong gu za Edward Gardebois he I yu wa. Hua unko on. Haku taisa se on taate kuhien te juhta koon kutsa koote. Sore tehä ke kuhta koon.

Papasainti kertsa kuhiente kokon liwalaku shonhaise itiwara huiteku tautate kotla kuhiente ya songolakon kowalhi horno tiint awotekon. Hito tsini kuhiente kesan itiwalaku tsintate kotla kuhiente karasa de dewe walakon. Shonhaise itiwara huiteku kowalhi Reconauts 18th, Awotekon. Ote she haise enterprising to cats a kuhiente o conlin walaku, shon haise itiwara huitiku, teotate got la kuhiente ya son walaku, la wa conlin walakon, go will he hornots at hai, awotekon. Itotene ya kalakuhiente. Kesaniti walaku tsinta de got akuhiente karasa de dewe walakon. Shon haise iti warahuitiku ko walhi Reconauts 18th awotekon. Yatinteu kon haise kakein tu kes akuhiente ko konlin walaku shon haise iti warahuitiku tauta de got akuhiente. Ya son walaku la wakon li walakon ko walihi horno tai tsa awotekon. Hito tsini kuhiente kesaniti walaku tsinta de got la kuhiente karasa de dewe walaku shon haise iti wara huitiku la wakon li walakon ko walihi rakono la fotron tsa awotekon. Sihli kong hai se teke te lini tukats aku hiente o kong li walaku shon hai se iti wara huitiku tau ta te got aku hiente ya son walaku la wa kong li walakon ko walihi horno tsa thai tsa awotekon. Hito sin ku hiente kesan iti walaku La wakon le walaku ko walihi Reconauts 18th awotekon. A chout in a kon na ate haise sahpak e intu kes aku hiente o kon le walaku shon haise iti wara huiteku tau tate got aku hiente ya son walaku ko walihi horno traits awotekon. Into Tsinku Yente Kasaniti Walaku Ko Walihi Reconauts 18th Awotiko. Sopa Koni Tukatsaku Yente O Koni Walaku Shon Haise Iti Warahuitiku Tauta de Gotlaku Yente Ya Son Walaku La Wakoni Walako and Ko Walihi Horno Lahtins Awotiko. Hito tsiniku hiente la kohlin walaku ko walihi rakono lahtin tsa awotekon. Fits a koni hitu katsaku hiente la kohlin walaku ko walihi horno lak etsa awotekon. Hito tsini yakaliku hiente kesaniti walaku tsinta de gotlaku hiente karasa de dewe walakon. Shon haise iti wara huiteku la wakohlin walaku ko walihi Reconauts 18th awoteko. Sakohlin. Sakohlin haise tulit a intukas aku yente ko kohlin walaku shon haise iti wara huiteku ko walihi horno lak ez awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe walaku shon haise iti wara huiteku ko walihi rakono tais awotekon. Ratani koni tukas aku hiente o konli walaku shon haise iti wara huiteku yakale ko wale ya soko aku iteku ko walihi horno lahtins awotekon. Hito tsiniku hiente kesaniti walaku ko walihi rakono lahtins awotekon. Teilini tukas aku hiente o konli walaku shon haise iti wara huiteku ko walihi horno tais awotekon. Hito tsiniku hiente karasa de dewe walaku
Shon hai se iti wara hui te ko ko wali hi rakono thai tsa awo te ko. Kapa mi hi tu kai tsa ku hien te ko ko ni wala ku shon hai se iti wara hui te ko ko wali hi rakono tsa thai tsa awo te ko. Hi to tsin ku hien te karasa te te we wala ku Zenta de guiente, ya son la cu co walihi. Recorno tides a awardigon. Tat a quon hai se shikashi. He took cats a guiente, dur oma. Shunte leracu, eat your ahuitigu. Go walihi hornots a tides a awardigon. He told zen guiente, dur oma. Shunte leracu, eat lacu. Ya son la ku ko wal hi rakono tins a awotiko. Ar ke koni tu kets a ku hiente o kon li wal la ku shonte la ga ku tau ta te got la ku hiente iti rahu te ku ko wal hi horno tsa thai tsa awotiko. Ha ku hi to zin na ku hiente Zentati got a shonte legacu, eat a guia, so molecu go will he, rakono rakets, a wood de go on.